obusa adena obusa medin a enwanwan na kire se na ye ye urade Yesu Kristo ankasa enena obeshe sa ebono

0: biya.
1: Ome dom.
0: Biya o mu
1: bisa traffic ne chia.
0: Ye mechi o biya me doji afa.
1: Enyum no so.
0: Biya be ben eko.
1: Funny stories and fillers in na.
0: Esu mi sa diso.
1: Me siama.
0: Ne mu men kan chu biya o.
1: E be ko konsa dia
0: ye mia.
1: Jesa biya bi.
0: Biya biya chi me dia wasa pa FM so.
1: E ti siame.
0: Monday

0: stand and nyali ketu anti me chere oye ya mama na ahwe me ka dey snap me san bre nti na me pe kwa me fa so am eden me nya bibia me so me twa se obi anopa du tu maso me take ya ya san bo me de ma papa na nya easy then me san ko to bibi ai papa eh me no me no dia anka bibia beto din kakra ene ja me site sim na ne yewu aho am ne na manager me ni ko twa obi bale a odi asi
1: bro ma bro ni nyina chi
0: papa dey be da man travel
1: say
0: me nye
1: same day
0: I dey say any be to a 1 hour cry ni
1: me
0: nye I asampo adam ade a chen ai
1: esa kan so
0: sa ka me ai he papa
1: na say obi sha sa no boni na so no bokro no a ebro bi antu
0: dey be dey be dey be dey be ebo bi antimi se se won fi mu nko ade ani ebo bi antimi se san no ene eja mi kunya papa obi ankro bi si ne dan echi temi tutu meni antimi se ne huiku akara na me se ne me di hu ni di hu agro me nti atenka bi ana ja pa mi peja ebru fugo na ne mi di wuram na mi di koko fudua market na ja mi di ko ma mom to scraps ni bi ene kura oto e no kura na me san fa dropping na mi cheke adua yi nsu no sika nyina be 50 cd I don't see a Tom Nibel sister.
1: I'm cracker selling your auto if they
0: got a crampo scaly and numpo bear 40 something CDs. Driver, I'm a fan dropping on so no, almost begging me bear 20. Next, I beck a bear 30 CDs. 30 CDs, then I'm the quaquae. Intend me, JJ, now, Locke, or Mammy Scarce me fan to a driver and a car. Or now, see, I'm so 20. To call you 200, no, Ninka 12, only 2 million, the mammy. I'm see, hey, 2 million with the red room mobile. Then, with my driver, no, so young as I'm soaking, I'm chairman, I'm a ne jam ko wa chi rebu on ho so branch ka ka bi shim na me so on twa me se samba ti mi du on nam de pa na ne mi fa ho nam de 2 million ni na ko bu ba na ja me san de ko tina ga tu dala nkwa da man dwe ne ho kro mbu de bi de bi de bi me papa me sha o hu mi mpu ne jam san de ko tina ga tu ne jam me jam to yan mi ko ya bu mi na as manye obi amwa mi o aman fo twi bi pa so obi a mfi wu obi a mfi mi ne ja me so me ko to me de Miko tuwa mide di nipa ba hon, suma anka shak neja mwa me mwa me mwa om. Di mwa neja, idu se nesa di ya nete di ya adiachi, mesa kwe juma fufuro. Neja meko yoko. Oyoko nsoa meko yonon sono. Me chia, bapa minye, ae, mesa anko.
1: Se, mwa mwoto, amkra na onu suwa nshia ubiyo.
0: Oh, wama, onde onu oye yi, onde oye me master. First, na me money ni o mapa anti no. Ano pe bi ana mitimi kwa jiska na de ten se kwa jiska uno chop money no wanfa ne o mamre na. Ade chan kwa o ma obi m. E bi ada de nsu ne bi ano mamunye nti wo de common ska na akwaje na obete. O tin so onye bi e fa nkoye fine. Na se o ye so de five bi fofuro.
1: O ho se o tokro no
0: de. Sa ai on de do de bebe bi a ndie obeto ai do de bebe bi a obi skill. Se papa o se nyi papa ni obi skill. Oton 100 million kwa mpa uskill next kano ni skill ni wait no dudu a chair no de be ma o susika mfa ne fe ho mfa ne papa ho
1: but no nimse mu korea
0: oh won won ya we se ne ma papa de me mi ni ma papa store ti dia di papa bi e be nimse connection ti e ba o be bi o mo de to mo fam fra ne o ma no e no metimi tu nyoma ni nyina no mo de awura se o mpenso no mo de akugu be bi different police che no do ba o be ba be bo search bi a o hu hwe e wo ho nese oso wono asu na de bre no tino obegusa ni o ma no bon so obetimi etu aka obetu aka na eja okọ obebi
1: eh
0: baba didi mo na me call yoko
1: me ba o timi fa wa cheru ana ho ni dwane ye na o di scan eko num ko
0: I am di ko book ke 2 million ye ni be 30 minutes wa na no
1: na
0: asan se mo na o ton mo na asu na ye ode
1: eh ye to asu
0: yo papa nti didi mo na me call yoko oyoko so ma ko chia ma na nti be fitin akwa fi jase ma chia mi nya hwe na me kai baby say na mo joint baby bi e me bi mko twa mu ho na bibi ya nti se ayi ayi simu ni o ma washing machine da de ni bi na ja me call e ti me call na me bo agu agu bi e ni ho agu agu pension mo bi e no am so na de nya me abo am ti me nya ntem na me ko wo ti ade papa nye wo ti ketoa na ni me sesa brox e di si ho na me di ade me se me force wo mu ni me minisi so na me sha se kwa na me dane kra still ade na nye de ma bi ji aho abebo better team na se bi me ni ba mo se se ma hwe yi na obi twem ana se nti mi guso ye kwa ma bi bi twem no se eh na me su ma ba be to de da na afina me ba be fa no su me ye sure na me se ai na lucky se no ni man no ma no su man no ni mu no nti se bibi ni no ba na obusa na ono su ahu mani na me su aden se me mo ami nti mi ma me bibi si wa na je onsu twem ko na fuum me for so ya me ntumi be one na one me guso jan na me se de bi me forgetting na me forgetting me fifa ni ji chwa mi nya na de nkakra kra na me sa na me koy ti ade chin bi na me sa ba around se baba be try and put them in mini pe bi na ba ho na ikuko twa mu ho no na if you it must almost inside on eja mi twa mu ti me ko akra me ko hu se obi agbo bibi ti se enkuko book ase portrait farm here on fanye dwuma bi na me too many

0: e hu nyina bubu na cars ho ne oma ne ade rims ne ade gugum na jam yi alloy rim ba ko eno so dey scale umpa o scale bit me ya be 2 million ba ko no alloy aluminum rim no 4x4 car rim 15 na yi ba ko na the frame no ma na me ko e na me ho se we hold the ade chim bi na me san by back na be 2 million na so me nya cars car fine try no e gbo ho mi nu akase pan no so eno no dadie wo mu na alumi e copan so um ti no ti mi nya sade na nya sika kra mi peja ba ko am de shem bag mu no en kora bi di agro mu no mani aba me ho na mi se de bi mi nya na me nko na mi fru mi twa nkora ne boy na me ko nya na o mo hwe me se na o ma ko catch o ma bo pon akase papa n se obi abe fa e ibi o inside o ti papa n so ko so na yi a ni acc e camera na o hwe no se me ko eno ku yi tu need to abro for 2 pound american to be pesto bi ti me ko nyina na minim si obi di machi ti o makwa but si obi kan yes obi for wechi me hwa itu ni jam machi sem si eh no se me return back na jam me dan me ho na me so dia me fa na kwa nyo se eh na ja lead me an oni me ko ni fi di fi ni so yes tu se papa no obi pa o yuma mu pani o isu tu mi nu double one ba ko na pesto ba ko o de bibia so egu ni fi o uska o mo di mi re fi o no si o o fre police na ma police abe fa me na de su mi tre su me pa na yere cho ho na yere fi no si de bia ma fu aba bibia no o a chi obi kwa jeli no da ti se me so me ka ho a o fre police na ye me pa cho pa na se na de ne ko na fi da ni mo bo no se sa de a o tu ka me fa no ma ni metum ni enko me ma me fi na me se o de me pene sa ye kwa ka bia wa bo bia no nyome bia yere bia me ma me bi tu a me se o ye nko na ja o ma me de me nyome be to ka imu o tu ka o ma man na ka me ko fa no washing machine no no ba o se ah pa ni papa na ka no se ah se ya right here na o be fa me nim ha ye se nko ba be fa mo shi na me se me me po de minim ha ba bia we can wa 2 days spend ma ba be fa si and so near me anja me tina ke no mama no etina echiri na me tina front say central lock no lock is na be ya mintimi si nwane ni tu ka no puo ni e ba democracy ti wi a fi na e fi ni so no e ye kwan time see na den mu no de ka na ko she inside ti o de bo abe obi ama no bi pon no obi gate no si e no san lock ye ti o lock e ka no man so ti echi onu pudi e onim se bi adwin bi abamtim se me dwane to on de na ni da ba bi kura na smile fa wa bo mi seat belt ni na ti o bop no bop na me ma me pay freedom open mu so ni ma me ka safa na me fast na me beat lock no na me see to use me ban o sham na me fan mo to mu o di me chi okronfo mu so wa tutu na bom na papa ho na mu se tu mu odupa lock in come out of form na me dey fast me stand with it na me jina me na so na me nya wo bi na me kura am ko tu nwura bi mu na me ba me o baba ko se papa nti se bi se me papa before there itu na de sana na ono se ai se ne oyee no anyi ni na ka me kwampo ni me ba be ka che ne ma me na se ne ma me ni su no ka me jai no na de wire no de ne no twitch am pictures nto odu be hwehwe me e chira kwan ne jam tu ngwem na me ko mbe bi nti me ma mu kasa wu su ofiwa ma me fi obi mna msa nwan ya o mu su ya ni ade ya buku to bi papa ne che oni mi sisters mo su ya ne me ma ni nyina ne jam de ma me back bi
1: ti na oba no ko ka se na ne papa wi awa de
0: ka o tu ni di ne chi
1: there's
0: a woman in your name, sir. Oh, your crown for. I only name, sir, sanity. Humphrey said, a human and your crown room, sanity, but many a crown for Michelle Dacos and could be added, but because it's aluminum who see the baby, and a baby, and a baby, and sanity. Oh, your name, Untimmy, so an end, dear, which I now call baby. To a pana, who, if you are not jamming, sir, a call or your co-hair beam, baby, I'm cunya, so dear. And there's Saint Papa Neho.
1: You are power new at
0: you. There be one who may be him. Miss Manco near a honsu beam.
1: Or two tunas and as a Diana,
0: a twin, a twin ancassa, a bino.
1: Okay,
0: no top bomb, which I naked tunnel, Timus and no Timmy communicant to the bombs and a bay and come at home.
1: Uncle, two ancassans, one cowbed.
0: Ah, papa, and ye, I say, Uncle, ye, and the honey, dear, own Timmy to me too, sir. I.
1: And your mamma, me a brew,
0: my ye, that papa, ye is the mammy, dear, breme.
1: Your friend is a woman.
0: A queer friend, Poma.
1: What you say?
0: Me patch what you say. Go food.
1: You cry out, you can be beaten or punish or what?
0: In the queer, a jabba tampa. Let me say, young coupon who are brabba and woman or door dom me. Send a wab bro me who you know, chi, when you are that, copium time one, or so far bed nagu, any maroisha. Bumi mwase, ma ameno wabuwa me papa apa. Yes, a mebe fia, me si me jaisa abrabu wini na ma ameno. Ene be fa me kwa hospital, kwa me Ghana card, me health is well, ade me kwa hospital, mami nuye mbi bia. Esa mami sikadi tu mi butu, efa bed nagu, ade me shene, sa ade me kwa ya. Washwe me swabe pumende, oto plagia kwa mami, data manuma qualify kakra. Ba me huni etrekte me, edu baby na, me nko mountains bi mtina mama ye week won pa bom ni ade na plagan tino me twemu ana boys ni bi atrem o ya we de simo base na makosi no ti wande wande na miso na me nko pa ba ko bi nkan hwe papa available tv screen po na mama ne mintimi nyi sis ba ko kra anya den e ma no na nso wujidi mu ano se debi na me san foro soro na ja mi ti ni pa ibo de o kan mi ti na ja fro abednago na abed ba be fam no sa de me ko e be pe me na bibia e kame ti papa mama ne de oni ni kwa da sabi die nyami shira omo mko bacho an omo ye e pentacles for eda nyami shira omba omo bwa me tiba pa ja didi mu asu na ja ni nyina echi ma ma antrefo ti egusu adwuma mu na me sa ye me adam ade a cheme ne me boy ba ko ye fra na energy ono so wa brabu mu a be sa se me me kwa adwuma me timi nya nyo ma bantin scan mo nto mo ntimi nya hard no aya mo fra so me me kwa adwuma ti sunday ano pa ya so me na me so
1: aya chira adwuma ni mu no bi
0: a ye kwa ya wo ye kwa ya wo ye kwa post scraps ye kwa ni nyina bi scraps nya scraps e be fa bibi so da ho na e ho e be na e be wi asa e kwa da ho e be wi a ti eja edidi mu ante ano pa pa no so aya fita fo ne wada fo mo mantem ti enso ye soli bi a be 5 o'clock ti be du baby ibia ibinya na makra na ese enimu atete nya se ukoshi obi ho na obi konfo na echiwa because am because na nya de pebia na ekwa kofa ho ekopes scraps ya de eja didimu na ekọ na iwura fita ni bishop na nya akakra iwura we de ni shop na nya akakra bu so na omo da ho mzi hey mu fia nko na ekọ ti o na nya akra na ko jina janshin bi so se fa ka na e di akokofu odua na ye kokofu odua na madam fun ka che me se braya o enu am bi twe mo jode de dim ha na o me yi dade de tugotas ni bi na efri aton che me se asay na o me for friday ato so na msu ni du ani ahwe ti du ho na ma driver ni jami ya fa drop en ai de ko enya ne ma ka kra me se be bua me ma driver ni jina na ko chire me dade no na msu nsum de wani pigai ya de to tax ni top na o se de bi a best top of beauty is not penny. Mutin is so high, my two my baby and Jim Nana Sadia and Messua Dadiano. Baby, I can't sooner baby, I almost screen your man neck, crying with him, Papa Biasa. Now, Miss Swan and Mambo and a track in him, so on your name and call me Messuaba. The Minam Kwanho Kwan, a pretty 2 bears 6:30 to 7. Make my chat would destitute Nika can be doom kubim. But he say, hey, Nippans or Moyam, he may charm where mammy knew. Ame kwenye na mtumso wa mka sawo mechini, miti kwa idududu. Wa msese kwa nye, mafona diye digote isu no waka kufei. Udi imi mwenye nano. Ena mbo wa mesele na pape bijamu, ni msele wa mwofre mwomechi. Time tume ni nabe ema bako, ema mi yinu. Ono wa msele mra. Na mi, mse ume kwa fisade. Na
1: mbo de pragi ya.
0: Debi meson, esome. Okay. Ni mudu pa be 40 kilos. Ene esome na jame de, esan kwa bak. Time kwa na wase mi difri hen. Na mse u, me mse saskras, bet meba no me yato kwa nho, bebi no se, aha, siye kane. Se wo mi no so am si sa gota so na die no mo kra ye se ye hwe mo deda ye hia mo se obi obefo bi wa ha bi ya no o mate committee wa hanti na sa dia papa fa ne ko mpanifo no ho am si eh enen su bi man ko me baby na ja nkakra kraka me di na chi na dwe bi se se na no am ko ka committee mu se we die enye papa so am si de bi amafo yi from gota sini so o ma bodero se why bi su mu no ene ye nko ai do be ko police station neja menene ko akra kan bi bam sim se men daniel de non to papa no so na me fast o abrantie ti me ko akra na me yesa na mapudi na me daniel no no so so evo ye na ne me yesa me di shim ti adun kwa bi ti me ni echi ama e pram moja e se me ni kro ampu twa me ni ji mark ne kro ho neja me dim di kan ti gota kase bu me ko akoto mo no twa me na ase na fo mbrim na o yire me na o se wo di odi me aye di odi aye me di ne di ti o de de ato de ne de okura wo be fashe pa na mi si mi de se me nye kromfo me fa o enchen ti wo didimu an eja o de me call o mama e o mo fa nsen o mo te eku o de me call ho ah committee ni bi na o de me call ho to o de me call pe na o mo frefre phone o mo frefre mpanifo no se ya ma o mo shocker ne handcuff ni two pistol ni na pani wo ma o de se adwuma no around if say so mo twa ko person ni bibia e ko so around nya de papa tutu amafo e conditions ti no ma my omenia brew around ho to am dem call no me see o ne sa de a o ma che comfort the second for the ni mama mind am dem call boss station no bo me handcuff then we ban na two we ban na p we ban na two and your brother dey papa nya agro o mo bo me pa no me see o me dem call baby am call father there no o mo bo me handcuff I say ade ade ade san so am e na jamini o mo call e ti mini o mo call e see pe na omo onko hu papa no no me se ne san ma black na omo me bo mi chi ko pem tama papa na nka sa adwuma mu ho ye ndia na obeba ne ba back ye ba ndia adin so ma bo me hankof na so mi ndia bro no de community mi save me ho bo mi so tu ofa me chi do mo pe bia omo yi mata na de okitan fia de okita be de okita dua e nkonko a na jam sa beli me bo be bia omo omo de me e chechre me face no na omo se ne sa dia gota na da ha no me start se me yemu adwuma no mkopɛ so fi brem na papa what any mu tenten ni anwa e term no o ma mi bible be 7 hours na mgusu gya goten fa pass se mo che mo gya mbɛ nwe be 4 o'clock ɛno ko mbɛ gya mu papa goten na mi yi no che se mi pɛgya mani se me to anwa ne se ana so tro we su me mani na mo ko so kwana se o ma gya mi life ama me yemu no mdidi nkoma me wona we su masum che se kwa am de me fast na me se ah ablabu bi pa ni pa ko to mu die ya to ha ablabu mu then kwa mka nyansa my lucky palm say hey wonder why lucky say oh we dey chi ye na ba ku bi o mo chi no kwa o fi we ha twa ko person wom de na ko ye jeli 6 years nti we dey ya ma adwuma na ye say ye wi a bi jaw de a ne na we dey chi ye ai papa
1: now china na ye timi ato aso software rade nam ne so e ma abranti nya adwen such na ne bom pa ye ma ne ho to no no o the number e to dwa na fe ya sorry
2: but 0546 570826
1: 0546 570826 Sisubio 0546 570826 Patran. Aha, and the Brema Kwame Edwards, me did the prophet, and I sorry, sorry, it's Nana Safu, sorry, Ama, and I can't cast to me at 12. A Radisha. Okay, very well.